Emia tuka ukavi oko mundu ule ri chikuba ari mundu oyo ina kenda lama oko ule ri chikuba ebet ebyo ko maper ebet niwa ebet ebyo chikuba nebe na kutebyo ngene byo bringa makunya bere aliwe ngata ende ngatonda olabike beki twama birimya endu heno kale remba oko mutroma Andrew Hugh, hikawa tikaya echikubu, mwundi ni alamu. Epiti vya muembi, hikawa tikaya echikubu, mwundi ni alamu. Wanimi epiti vya muembi, wanimi vikukubi vya muembi. Nero, evendu vya nene vya nyumu wa chitabu. Chikali kitu, awandupa mabia sukawe ule chitabu. Nero, kabi wapari vya nirobu treki. Nero, uwe ya kwa mache wale ya itamberi. Kundi abantu situenzile tutembeno, abantu tukanza tuteba ya wakove. Abo kulupiteli, iye. Iye, kwa betrewe itia. Tuenzile tute, abantu. Iba navi, iba nganei tunzila neka. Omundu nyalama, okubukuni wewe, obwana lweri. Niri ningende wende, aba na betu nyamuli ya hii. Omundu ama vile lechikuba. Unalivyo mwachetabu, ababre ulachu. Nje kuwa teacher elangire ndikwisi ngai tunzanyeti ni mwana ni mukuru ndo walangire ndo mundu oyo akalama kandi kabyandeke hamwe chikuba ni cheri pima omwe ndo byuma eyo bandu bakakwamerera nge Nairobi nge Sine nge Thailand nabi bya Afrika oho wetu ndo ewe ogresa pima mwache ndo chuma chenu ne cholunga Uweza pia mwumache ndi chuma chenu. Ndi cholunga. Neri wasangana. Awukunibu wabuwa wangayende refwesi fulani. Neri wabili kulechi. Wabili lamu. E promosyo enu speciali tunemu watutubo. Aba andobu usi. Aba angabia. Iba lweri. Mdui wabili hivyo mwenyumba. Wambubono hatia. Iwebio sebe chere. Sebe chute. Emelondere, sibi londi irebi yao. Ukamache wa suveka. Ujikare. Omundu oyo. Utale ngishere mret. Awe mabeno. Ebyo vili hika. Tumulewe mwabili chumu, mwabili chumu, mwabili chumu, mwabili chumu, mwabili chumu. Rechu mechu. Hanganaira, iwende mwumosubui. Nerezileta, iwabanai, oko satanu, kushiku saini. Narazeleta yusi iya mabriyasa. Wangabini bukunibu kala kaliri. Yangabini kasere. Wangabini bukunibu kala kaliri. Yangabini hapatite. Wangabini bukunibu kala kaliri. Budebut. Nerubu situkawa nabu muhuwa. Mwanda muhu. Hei njiri mama sinitabuta. Njiri mama vya verebete. Hei chukalutuwa banabu muhuwa. Mwanda muhu. Tuwa banabu. Nerubu solisho. Yabanek. Nakchakandri. No mulamu ewa noyu. Echereli umukuni na richavulu. Nini nga ndia wanduwa nene. Kwisi wakana ye vyana makuni. Ahawe tendia pimisha. Akayamenya. Obukuni wewe. Ngani bukunichi. Kuntutu katuwa vipi mwamundu. Tuwa langiro bukuni mwamundu. Tuwa langiro bukuni mwamundu. Tuwa langira edawa yetu nga muhereri. Nini nyabana. Mbingisha kushi esolusyo. Ayo bukuni wewe. Kundi abanganga. Banabere la sango bokwe. Me. Okamye tu omunga ngawai ni fulani. Omunga ngawai ni fulani. Neyanga nyipima ni fulani. Obole mundu akanya nautu omunga ngawewe. Okwe fatana. Okwe langirende oyu. Abri tunzoyu. Noyu abri tunzoyu. Noyu abri tunzoyu. Rokasa ngana. Abandu banamu tokeri kulechi. Riwe bakalama. Nere ningindi bendi mwasinja kutsebu. Aba ulikiri. Ahawe ribia. Etu nemu ende mberi. Nesha program. Eshi ribi ndi. Tunemu kole e promosyo. Senganzi senganzi. Tukule hira enosu. Na wale enosu.
kandi tumori cha bashakulu abe tureze ma azi umundinya bana kari tumabandere turwa kari elangirinde abandu bakalama wangato keriko limviri yabu kandi wangato ka erevi iba karema okerema eritu nemu watu abandu balai valime kurengana bya mushakulu umi ya kachinani na ini ya kenda lemu, miaka chendu, ini ya kenda lemu, miaka chikume, ini ya kenda lemu. Wakwefa tana, anauti obunya ngasa, ubu wene. Na chikali kilo, awandube tuwabu, kumbi sababu mo vialumu yeyu. Iba nasa, iba na ipimisi, kundibwa, baba kamava yetu, baba tatawe yetu, baba sukulube yetu. Nuku batu kerebio na obunya ngasa, ubu nuwene, nuku batu kerebio, iba kalama. Okomokoni ovalwele. Ningini sima kutebu. Aba na mwasa. Tunemu simanya muhanga. Ahawe revya. Inyaveri wadichaba. Ndoba neno kwelama. Kunduru katunza. Omungu ikalama ya. Ndoba nabri lama. Mbrire mbrire. Tukasi manya muhanga. Wele ngini abandu. Aba kai kuhu wetu. Revya. Inyaveri wadichaba. Ndoba neno kwelama. Kunduru katunza. Omungu ikalama ya. Wandoba nabri lama, mbrire mbrire. Tukasi mwanya muhanga wele ngini abandu. Aba kai kuhu wetu. Wakali teshewe sinja. Mbrire mbrire. Ngabu ndi mwasinja. Aba kali teshewe sinja. Kusi aba kabi wabaru lama. Niwi ndi. Umundari lama ni katambiki na kaki. Ubukundi wa mabi wabaregana. Wabaregana. Ufache wa itrasa. Itwalangira. Ubukundi wa ahavolera. Kusangwa utukabi tukabi nyote. Ono. Alweri yati. Ono. Alweri yati. Ono. Alweri yati. Ntutuka rekolechi. Rekola. Echendu. Eche rekola. Ubukundi wavo. Ina mwende ebyalya ebyo tukalya tusombole ebyalya ebyo tukalya elengerende omundu akalya ebyalya ebikawatikaya ngendikania na batata wetu aba na wote prostate e prostate umabiri wambu e prostate ye chisi chisi imaya eonyo ubyukata kunyayi onye mbesi imaye hai ima bebere imaye dongo dongo ete kunyayi ya abisatu ete kan imaye ndrimu ndi mutungu omunroyo okoluhand olwe prostat aroma beto betako uyo ngende bagure nimero yayi oyukende yanzarine nipikira Wangani pikira kuna tulia salonda haima. Wangatroka erebia. Wangananye bana. Kwisi tuanganalonda. Address. Tukaba neka ekiziki. Omori kinzas. Ukima ya. Okomusu ya guduro. Ukima ya enzera. Eka yenda. Owa msanyeri. Tulio kwa deze eme parcele. Kote gosh. Naruma wana Dr. Morenga. Iwe na wenu. Enumero ya telefoni, unganani berikira kwa 09-75-87-94-13 09-75-87-94-13 Roma bana Dr. Moringa, iwe na wenu. Bo, aba nganye berekira kumbe mbiyo mkabarekira eni viradi yo aba 09-75-87-94-13 nirao kiyo mwana Dr. Moringa yu wene wene nuku tuangato kerevi itune mkania wako nimero ndia telefone mkende nyevana Oko 09 Mwambe bike Mkende nyeba na kwa 09
91, 80, 98, 52. Romain Vana, Dr. Moringa, Yuenewene 09, 81, 80, 98, 52. 09, 81, 80, 98, 52. 09, 75, 87, 84, 13. Abanzire rinyi buli yako, mungana vare kiri mwaguli, tuangatroke erminyerera, echatuleko. Ya mungana vene message, nge somai, nukuna watu kere hulikireza, kunga nyoko radio, inji wene wene. Ngendi kania okongambo eye amakanuni owa mubere. Amakanuni owa mubere misita. Onati mimi nasikia re. Uniambia dawa papa nikasa ande. Hey. Omundu yule rishombiku eshavregana na mungambu shavregana, shavregana, shavregana. Ahotu kima ya evigu mabie fenesi. Evigu mabie fenesi. Kima ya wanekabi. Watundulabi. Wabika nyulebio mabusari. Omundu yule rishombiku eshore ni mabelamu. Ule mwenye iko na mare wala figo zenye zitaka katala kupon unakamata mbegu za fenesi ile mbegu ya fene unaanika kujua wala tamu nyumba kisha ya ku kisha ya kukauka unatwanga mukino unaingila ule mtu anakuwa na kunywia ndani ya bui. Wala unapasa kia mchakula yako yoyote, ikue mboga, ikue nini, pale na utapata solisho umasiku za kidogo. Gizi mwimbo ilikuwa na yimba in the solisho. Neryo FNS, kukabia vete vyako, kukabia minyoku yako. Neryo muri bindu binene ebitu kihamu abana betu nae kambere erere shufenes twangalangirende twamalama eshumbiko ori mburu shina otimbiko ekaluma wendo kulisaye etindwe chikiko ati chakotsebo erere shufenes twangalangirende twamalama eshumbiko ori mburu shina otimbiko ekaluma wendo kulisaye etindwe chikiko ati chakotsebo. Wow, ni munane. Mwili iko na makanuni zake nane. Ya kwanza, ukakula chakula, kumbe unakula chakula, kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho hapana. Ile ni erere kumwili. Leo ukakuwa umekula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula ni mbou. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula vihama. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula visumbu. Vitu ya vile vile, na utangalia, mwili na iku nasikia kwa usawu. Kanuni ya pili ni espor. Mtu unastahili kukua naenda demi kilometre tena unarudia. Pale unakuwa unapatia mwili kanuni yake. Wala unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometre.

wakwerehunga halia neri edawa ina mukondaleraku rwasangana omabiriwana obunyaso obuwene bo eche saba sikawa che trust in God and obuli mundu wosi ore mulwer ukanikana ende wabare nwal ewo koma che watikiri omunyamuhanga ende akatambia kuhushi angana kulem zoko ta na bri lwale alinga satiri na mulamwe njalinga nyamuhanga sendangire njalinga ningenita yeswe ye sio wa mutamama so muta baba wase omungu nalangire kokalawa kanalangire kutulia abantu bago nirendambi kendi hik wabinywe dawa wabikirio munyamuhanga nyamuhanga wanyile maye nakone nakendi kulami watoker lam na bandu banene mabelwa lakabate bunde sene ndashalama ye omundi sene ye Iwalengesia sikal roha kate kusulia rukabi wabi hika okodau wabi nywa dau na kwene na eto uli rondo yeku eto uli sabanya mwanga ina kolera atu ndo wasenga nwa abrlam kabi wakasa abraba nwa abrlam nebali ndo ii omungu kwene ne anayi kundimuka kula maya nilinyaba nina wetu nyomuli yeyu Ababa lwala na bataba lwala mwase tupimisaye tulangiranga tulore tuti kandi wa mayi mwana pimiro ho wetu goma bawute muna nalama kukaki omoringa sapurusa nalama iringa sengandi purusa kwese muna lama iringa trandi purusa twakukukaya wase kiwa biasa Tulebe yo mubere. Kitu wabili yo mubere. Tuendulike na ye. Amadawa. Kitu wabili yo madawa. Nari uyo ono. Ukabi andreke. Ukatoka. Na wari yetu nzaba andu. Tikali kitu watu keri ulieche. Tavu chiria. Hakuwa bandu. Hava nanzire yetu nzaba andre. Konde obunganga furi kumera kubuye kote bandu banabya banene abanga nabya banganga ndaroma burule kitabu echu kama sano wabe kwa kamenyekalo okobunganga nawo ngana tukiritu nzo gundi kisabi kwa tasha soka sha soma me obunganga bwo bitu kabu mo pratik no ma theory na okelangira bendro tuna mwenda nabi bologolo ngasi mababa burule bitabu ndumasi Kande mwasinje erinyitu nzira abantu. Abantu bane mulama mbirembere okufatana erilavera omukita gwechu. Eninga ndi mwasinja inyobusi inyomukatunza erilavera omukitabu echa murenga. Na hagwecho eninga ndi wende abakanze ribulya Mungana tukiribu ulia. Adrese yetu. Na vrewa vrewa tukawa nike vutembu. Ekambo u. Tukawa nike hawa papa bokas. Nero wama viva na Dr. Murenga. Tunia ahu. Avalie. Ekandine. Tukawa nika. Oberzi. Ubule Dr. Murenga. Tuna ahu mwami. Neruwa utubana. Dr. Murenga tunia ahu. Eka sende. Tukawa nekake. Puye. Lesemas. Neruwa nganavulia. Utemadepuwa buhotia. Ngare hai. Iwandaa lahu. Hasa. Neruwa wana Dr. Murenga. Tunia ahu. Haku hii.

0: bakiriya bo kudabugana
1: bakiriya base
0: base
1: narindire bo ndakeke
0: eh umunyu abarebo
1: umunyu shi tutawe
0: ah utya sawa
2: okay kola betu oyo si nikabosho ba ulikirire oyo si nikabosho ati mumwe ga yokudepo mure mase muwe kyo kubendro epo made egarilike ati eskala yino monzera ne kone ninga bibulia ba declara bati muto kabere laba eskalika hika na bere bere kreka sende bati bindu bika hika tukatasha kwa manon tukatasha kwa manon abo sheba kakokota yumukati ibanga babura ho wache naba habiri hike hi wuta ama wuta awuwen nga kubwira mwala wetu mwale wetu iwa una utiriko iuka kokota yumukati ha ebindu byoma bihika kandi ebiwene aho wakatso bakena tukatasha kwa mamusha kuluga tu yono nayo yono karibu technician
0: ebegewo heno nayo ne hena asina tafunge iya hano ani kire kuti aza
1: Tanzania
0: ni mautachi
1: anya mari mo indicate hi eh marke Tanzania ni mautcha au mikati
0: eh eh
1: akauti kwa mikati aba mpati seriba nation da kende yake kundi ibo bashia maprodui awaka mu mikati tuuti ya kuma utwe mikati ya wali mu indicate
0: na chikarto
1: na watu kuna wali mu vekarto
0: wana mau merere lakini
1: ni mai merera usi marke Tanzania
0: eh
1: serum begeti ndoka sai komo begeti kundia ngana tasha mu atichano kobende
0: we
1: eh
0: na sho ke si pisen
1: sho mesh na pisen hane ka di forase tu kake ko se
0: eh
1: ka di forase ni kake ko se
0: asante
1: eh
0: okay merci
1: bas
0: eh nama kushima kabisa
2: nama shima aboshi aba nokuduka leno aboshi aba biri wa wat network yenge yatu kingramu kusi omunja tukende wanzere woroho akatsubakena baho kubendro obule mundwe yale ngabwanete ekyo ni kitsumbi kyenyu inyobe mikati mwa mabiyo wira okuhiuta ehi abiri yasa donge emezo kina bani ye kwanza niye kwanza yunalengirisha nga kuleria chamare kana milionera kunde akali umukati owako kukotiba wa mungano bora ati bilo yo nikatrevede simule bila kuhaliara kandi akatsebetsa kandi akapikano mupera kandi akakole ni taxi ha koko emye sikabi nuwen okunda mahande kati ngasomenza kano ya una wa mahandeka papa tunajua Syria yenyiko mole mwakenava bana tuzishia kamukabei kamuzuri sana na vitu vyenye tunatosha kamule haberatake raia ishaka bependa sana mie ninazoya kuuzia mo pamberse oh Messi ungetia jina atiebe ndubi akabye mabe uramwe pamberse sirerata abakiria baberyanze pamberse ei kaluma katso bakinaba nerio tukatu ikomome ulotole mwenu kumbe esu washa hunga hunga ye iwo luwasa weike botembo iwo tu yukuduka etu akupoker aba kasera omu province oriental aba kasiri mu Uganda kasende aba kasire mangurujipa aba kasire mu muyiwe butembo omuyiwe butembo omu makwe muli amaduka manene muvile de butembo omubule eneo mukai mune duka kumbe pamberse esi yabulamu kumbe farina azame si yabulamu ngo kusikala ino munzira kumbe sikale si yabulamu abalwana bakaka besikala aba baba bakaka besikala aba mama ba donge mauta noni wabandu bushikangia shelitanda yo mubere kwa mundu ha kinaba wish moya rondia vendro ebe wa population ya beretemera mushakulo kinaba eyo buliyo hawo mano omwawo na mabakeria foste na makukeria na mudada kabosho atinu mwase mumwe yo kudepo anabali ndire musha kuluka bosho na banungo kumulieyo kundi munoko depo ko banunga barebe